0: kwa shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziripita api nge kudura.
1: Aubiki ngei murio wezingia ngia nuziropa zehuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chiepa maningi uye ziri nyore kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kurea kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.
4: My support,
5: my
4: My support,
6: my O que a vovó está a cozinhar hoje?

Mazine Malfredo. Kurogo salamu sisi sami tatu ni hafu ote zende kwa itamurongo muna. Natuma kumasha nemi sisi sami tatu ni hafu kinzora 50 iseji minutu zimeyo. Dakara pa murongo muna. Tupereke zwandi oru disi jeki. Murongo muna masoko mchibudu kezi. Murongo muna gumire mse swache nanga chachu warache mutambo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpurukiri nguwa kuno jirikita zero, nukuti pakati na pakati pa usiku. Takufungisa mabasa oyinu nyumba iyo mhepo, wenga panteku yomazo ni John Sacrament, mchili John Pepe jinga jina, Dimingo Andisene.